0: Lua minu te te aile afa o le tolu i lene taimi o le awauli. Ma lo lava le ono saima i le atatapuluka lama i lene awauli. Ia, o lea fatua umana vala au maia se tasio tamā i a leo toni. O le whaman mole lava tamā o le ale finangat lena vala au mai tamā le o le
1: Faptai i le nis, ia leo nganga e pasi mai e ta uleng fai ui a ule sauno mai o Tony Westpen e pole a whinga i an malu. Nga ma te visa le o le kako au whainga lwenga o le tātou a le ito o le whaipi. Le o sida fia umara vele atunu, ia le a whinga i a Tony Westpen, ia malfatua i a Teresa le ngā lue atu i le pō le astona i a malama i le pō o le vaveau fo i o le asa. Ia e. Nana, ole Maria, Pataya, le Malu, Pataya, Watoni, Mole Fatua Martin of Fie, a man to a foot, more if I for a mai. Ole Vaitau, Ton one nay, Olema, wa missing the Talal Tatu Tau, Olema, Mokango Sue, Kongo Kako, Lau Telfoni, Olema, Umanga Sue. Oleva yakul talo tau, ole timula, e mafua mai, olewa mai kongwa le fionga ya le malu, Tony Westpen, kulanga, vai kemine, lewa ka elka ko palolo, olea la se uma loa tal tato talfo, pe lewa mai ye tipi autanga vaya, kulanga le kako a palolo, waka elka ko palolo, ba oke topa, itausanga uma, a mangaya la taulenga, wamasane ye voi le fionga le malu. Langa fa maya ya la fiona ya le malu Tony Westpen nga ke mai kau va pe a to al ol masina mangku ala po kala ku nga fi ngo vai mo ke ya o vai ku le maku vai fa vai vo ilal masina wa ko le mai a ale fa maya Tony Westpen e a ko ol masina fa kau lo aso fitu ma ne ya la o kanga ka wa masani o e ka wa kanga ka ngi le ni se o tita wa mo me o tau tai ma to pala pala a wa masani le tu la nga o le nga te fa le ma ya ma le fa nga fa ya ai fa wa la sa no nga ma ku la nga le o nga nga o po ai nga nga a o le kali aku nga o le fa so mai o le fa nga fo ya le malu mal fa man nga nga fo ita ile ta au fa nga le nga
0: ma lo la va
1: ile malu ya
0: le na o sa o va ya tso fa ka ilo pe sa o la ka ika ai fa mai tsanga tsa va be tsa ile tsa le palolo wa o e si no una o va be ma o le palolo ai le o tai pe sa o e po le me o la tsa va va ai le tsa mi tonu e mangui ai le palolo ia le na a tsa tonu tsa sanga tsa na ai oka Fai mai ta ia feta la ile pailo palolo. Ia ta lo sia ia maua se toa fi le mune. Tau sanga tau feo lolo mai lalo tau al palolo wae. Lai fai mai ta ngata ile fai ngofi ele. Le tulou lava le alu ile sami puno au lalo e ta al palolo. Ioi. Ia ae faa moe moe ole a faa manu eina. Foi tatau ia maua men tatau palolo mai Samoa. Ia ma tatau oli oli ai I nei Australia. Ole tamale savala umai o ole si tamale ole friko ala le sa tauna sawe so so ani mai e fa tau ngu ula na vaenga ole tato polo kalama le fa mai sa ngase o Michael Jackson la le sianga swafa ya o longa ingoa e walawi loa ai langa sunga I le ilunga tato polo kalama ne ma tato ala leo ya ole afionga ya taito vau ya o eva aila le fa inga tamale wa fa mai wa ngase ngase
1: Le kongwanga o kele e wai waila e wai nganga kākua le pesele o le makai nunga o le alunga e waila saulua. A wala wale wanga whaalongo longo la nga ngare kankangi e nunga o le alunga ma whaalongo longo mai.
0: A le lao te whai atu iai po o le ala ula maila ia oe le tātua o le alunga. A wale saupoi la ia o so so ani mai. O na tasi ai leo tātua alunga a la wa e selvera ta o to mai ai a tia I mai I a oe.
1: He to le kai. O ka kua, ma kukua, se faipale dei vo, ia le nā, ai mo mori atu, whaaptai tele, le awhionga, Tony, le malu, Tony Westpen, ia whaamnia fwile tua, I le lua alu whaiwa aku, ia, le foi ia le aso lua le nei tae le aso lulu ia fa pena foi au nei galo sa mo tae au foi le sita to por kala me ngai ngai mai le sunga ia mau keni ma le au fainga benga le fiong al konvina ia fa pe foi ia le fiong ia foa ia o le la o au fainga benga nga le aso lulu val tua ia wo la la toa ia e bra fo tau tua ina le malu le tatu te nu ya o nga o akulia i le fai unga fo i o le vai aso ya o le awa le fo i nei ngalo le kolopo le si vai nga tau ala nga ya o ngai kau kua kua fo sunga ya maukeni a makal ka kau kolopo le sfulu e fa o mal tolu i le astonai ya o lo le po le astonai ya a mata mai vai luanga le po fai nga o le nga lue atuai tou fei loa i loa lea ya la tou fa fonga fo i le si ufonga mātango fia o le afionga ya le malu ya Tony Westpen male faltua ya Teresa la ual night out to at well malul tatu to no e le nganga male falo alo ya a o le nganga mol mau mai o fa mai atetu ya sa vo going okay nganga o le nana wo manga ku an ngai kai mi yo ya ai o le aka ko pese le ma se tatu no o le P2P
0: Bridges to belonging
1: on Bridges to belonging so le ma kwa e di di ke le la o ingi
0: ai a fa sa mo la o le
1: o le
0: a wala la o papa
1: ya o le preach o a wala la o papa
0: a wala la o papa
1: ya fa mai lola ya fa mai lola oi o fa mai lola ya a ia fa so ta ia i
0: a wala lau papa o le amanga ia ina o le alofang ia ina
1: o le flota inga se flota inga le lei o le isi uso i le isi uso o po le kangaka mahalusi te ngata vai vai o merenge yo maftanga merenge vai mai ele apostolo o Peteru awal tu la fo ina vai mei langa fau kuanga awal ku la fo inga le maa futa futa fa atasi wai fa asoa le alofa e fe fa maa fanfana i le anga le lei ia fa so fo ile lo fa a inga la ian tino lo le o le o mele fa me yesu fa ko ai lo la ben la langi o to o so mong pe a o ko
0: fa fa ta si o to i o ta na si la fia wa e se lo to anga lo to anga ma ma si o tata ma le o ta to va o lui le ile ma futanga a ia
1: o ko ingo kai ko e wa o so ko mo ngi fe ma ko ma fukanga e ni sa wa kai ko le wa yo ole o kai ko ai ka unga sau
0: ai foi o pinko
1: ai ole wa fie fie kele kai ko le ke no ia o ai foi se ale fie fie le ni
0: mana ia le pinko e ma o te le le tupe
1: e le nga kai nga ba nga ia ole pinko a o wingo ka nga ka nga ilo ma tu tua ma nga ko ai
0: nga
1: o fai ala utala e o se ale a pi foi le fa au me ma mai aku ka ika a la ka ke la ku ka ku ma so ka pe ka ke ma sangi a e o ola o te welcome you really
0: yeah,
1: well
0: sa o le le te fa fa a o te fa ma o ni ma o i o e a me ne lo lo sa no nga na sa o ta wa i le si polo kala mai le i ma ma wa tu i le la ngona e maua e i ta tono fa o fa le pots potonga le a e se le mana ia le alofa ngia o tangata matu tua o wa te o le aunga la vale o polo kala ma o nai tangata matu tua ta mama tina matua i a mang maua ma la ngona ina i lato le alofa ngia ma le amana ia ina o i lato sa fai la lau tala fa amon mwese uta mapili.
1: Yeah.
0: Fai lau tala fo ingange ele se lau tala a. I fa nau. Fa nau ie tau tua i oe o atu serve atu tatou me aima. Ele misi se aso e o atu fa ta amilo. E o kisi ma hak ta mama tina ta i tasi uma. E o ole taime fo e ta mama tina ta fo ila to ainga. Wa uma na upongi e nei fa nau. Ai to atele o ilato e o mai kis mahak mawhai ei ki alofa tumo oe te maap tina e sel matango fie a.
1: Alo o le nis, o no lengo u, ia, o lengo u kumuri a kuku e seka wa, e se alo ofu wa mai, o le, o te whaftai o le wa o kongwa lau sau noanga le stasi o vae nga tiri on taua, le nga pe ai fa fonga le malo le tunu o fa ilo aku ku langa le o le fia sa usko ingo kai ko e fa au au le ku langa le kako o nganga mal kau kua i le tio o ngo ku langa la ia wa ka sa o le le pe ua moku si o le mevo le wa ia i tono le nu se pea kan se pea a misi ile aso le aso aso ye wa lu aso le
0: ya
1: o le aso lu ma le stofi ke fu ile le wa kala ngongo ke le o se me wa misi ya taita a wa fu ile wa misi le kulanga le o le fia fia a o ye ni ku ma lo le de fainga tai tonu lo wa inge tau ye ke aka ye fia fia a io ya o le wa ka wa kulanga le fana ye sa o le le
0: a ese le ma sa dia fai matua
1: o le pese le nei taito nga e mol nga o mai ai ka ku mol tato nu ya lo fa nga mol tato nu a toa a le fo u ma na tua ya o fai ki ken nga lava al ka ku wala leo e le ma fai e u i lava na wa o le wa wa o wa ma ma wa ina ya tu langa nga ye se aso so i fua o se tasi fo i o tua a ma tua o le tato nu ele mfa inga vako le kako wa ala leo pe ale ya maya shifatanga ina ele a inga le anga fatitenga ya ikulanga wa ya inga otula fono le tatu ala leo a ole pesele nei na tapena ina lava ma saunia foi saunia mafufonga ina pese ina foi ele li ilau ilua pese o pesa ili maleota ya a ole wa fa ya mi sina la inga ya la wa fa ya ole se yuli pesa ili male

0: Ya, oleh matanga ngā tātou pokara me whaapitoa fo i mole aso tina i le nei. I le nei aso aso se furu le nei o me. O peia o nga whaafonga i e tele lava i a tala fo i a avatu. I le mā pokara me i le nei. Waveau. Ai, o le tele fo ia o mea o le a whasala lau atu i lungi o le ea. E whai ia mamalolo i ni pese fo i e whapito mo le aso tina. Ia o kasi nye i aso tele. Wau ke lo ina fo i ele ia se se a ina ele o sa uni ile. Ile ne i aso. Ia wā e pē fōringa mai o le aso tina sa i nā vai kemi o kako i Samoa tātou te lei o ese mai ma Samoa. Pei a ngā o tangata mā tutua sa latou taumawhai e wha ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wai. Se iwa ngā ia a inga wai e o loo. Le leil ka mau a inga ngā wai kami. Ia ka ke whaalongo aku ngā wai kami ia. O ka whai mai se. Ia e le engi papa kiu sa whai ngā wai kami. Ngā mō mō umu ma mea ai me e whai whaapitoa mō aso i o tina i ngā wai tai. Ia o kere i whaalongo fwai au se akso ka mā i ngā. I ngā vai kemi sa kai ai sa. O kusa o leo ki kāla ngō aku ili vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke lea a fai, a ia ia se me fai, ia po se kama i pua a lai titi a se i tūlou. Ia. A leo ngā fō i a peo se mea ai e sea sea, ai e il sap sui sa sea sea, ai sap sui tanga tai la aso. Ia ai ai lor sap sui o ngolongo winga ka umai ngā i ai le mea whapikoa lea wua. Wua, wua o i ai ia, ia lalangi ngā fō i vai taimi ia po o fō i sā mo. Ia o ngā fuka ai loa muri muri ai la ia lea kemi e whai ai ia. Ia le mea ai wo, whai kāle ngoanga ia. Ia ngai loa lea, ia ole aso lea, ole aso tinga. Ia whai fo isa ia ingi aso tamā ngā vai kemi, ia kakele o mangkua iko ia. A o mea ngai o aso whāngau, ia kasi ngā mea. Kele ai ngā. Ia raku a le aso whāngau, ke aku le aso ngā ka whāngau ika. Ele ia ma se mea whaaronga o kufa pe o sause se e mai se mea alofa pe. Io. Lei ma se si ngā vai taimi whaale le e popole i ai pe tai pe o ngei aso e kirikiro al ngā kapa o awhea le aso e taung umai le aso na whanau ai. Ian kirikiro le pe i eise si o le ainga e si. E sau e amai se whamangianga.
1: Wa aerai le te leo le so inga o le olanga. Pe iona e ta uafa pe waso ye le yengi celebrations. Pe ai e teimi in tato tuputupu a e tato. I nei mea wha pe o aso tina, o aso tamā. Pa wana le ye celebration e whai o le mele o le ole Christmas. Ya a fai fai zas fanga. Ya a ma wale le meto sa mi on mi pose supo mi e a ai umai le ainga. Ya ole celebration nga ole nga as fanga. Si va nga ite a ko ai lo a ngi fai nga ai. Pe a fai se fa a poiponga a se a inga ili ngu.
0: Wa.
1: Iti tono le no. Ya. Ai le io ese mai basamo leolanga le sa tupu tupu I foi. Ele papea ia tātou. O mana ia leolanga le. Ai ina ua tātou o ese mai mazamoa. O mai lo o mai atunu unei fafo. E motua ese a tele ia o mau celebration fai. Ele ua tawa ai ua fai le aso tina. Fai le aso tama. O aso whana. O aso nai te tele whapitua ia ili tele o. Ia ele ngata nā o le Christmas ni male a foi. Male e tau sang fau au Samoa. Ia se wanga nā lama le asu sāo tamaiti. Le asu sāo tamaiti le asu lo tamaiti. Ia po le asu fe eifa pito mo o le lua komunio le kālesia kātoliko. Paula nā o mea fe a esa celebrate e tātou. It's so light. I'll vile yele swing a lay. I know for lama, my father yele, lace a singer less I am. He always am one never time, one day or so. Le saul of tongue, I less saul of toy for alley. Tafao, my don't love it a mighty old don't be to know. For I love you in a vea. Pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le o nos fun fisse fun o mai lo le values fun wa ele suinga wa matana e vai tu suinga e i tu son la va sa mo ai ia la ta tu tu po ai e sa ale e pāna ia free ia.
0: Yeah.
1: Tau loto ai whapeata ita o le life alia. E le ilua nisi tu ino ua o ese lo ma Samoa. Ia whatai roi. E le na Samoa le atunu. E atunu tu tele ia I whapu.
0: Ia ngā sa I ola I a mato. I aso la o kala I e sa ia ira le po a ke le e sa fa fa fa o mai kama I pua la kiki ia e fie fie la la ia le si o po finge e fa fa ga le pua ia alu la onga ia sa ulo ia e sa wat wari mai hol pua wa u mai ia wa ise fa si popo va le le ame o ke le ala le pua ia o mōrara me whale o alu solo le pua a whale o wale ngofo mali whale. E fōringa mai wale, wale lava, oilo a le pua a le lava le mea aia maua mai I le whale. Ia wa kaulonga alu o savali su e le mea. Mako fiu e su e le pua. A maua mai o le whale o le si wae kaka o le. A mai kamai ki ka umai ni a maku solo. Pe ya ko poala e ya mo ke lel poa pe ya ko poala e la ka ki e du bol falo la woli la inga I leonge ka ma ya o leonge ya ka ke ya ke mo ko ko ya yesa o poa e sa wala ya e sa wal ma ka inga le o gol poa ya mula isa ka be final ngal fa kai ka yo am
1: happy
0: ya bo pel po wo fanga a
1: bo oba o la po
0: ya bo ke de fo po o mau nu ya fa mai ne ya se vai ai se vai vai no wo mo mala con a kalunga nga ai el po ya ala kula ya yele ya yele sia uso ma kuanga ma fa se fa lia mai fa li mai la ya ko nga kalo nga ya ya ni ko nga kalo yo na me nga pu pu fa mi zilu ki ala ya I ma mo me o ka amu ai wo
1: fa ma pa
0: ga to ai le ma se kalo wa ga fa nga fa ya lo pra le lo ya fasingo baila nga baila ia le ave e kokongi ia mea nga ai el pua e tulo E o fio e ele mas com a calo aí. Anga com a cabu ba. E ele aí mas ele aí mas que meu o aí ele pô, fio fio lá pô, aí ele vai falar, ele vai falar. Lá lá anga vai falar aqui lá. É. Ya. Ya wo pe si si me ya le ala ku ga me ah ya le ai fo ibal me ya o solo le po wa lu ese ko mal ko fungu ya o longo winga yo bo pure le skak ya
1: sa yele lu so nga ku pe ale pe a fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba kusi lulu akanga nga okupe ya nga kelo er ko ai ya mai lo la ya ma ko lo la ya ma ko maka ai ke wo ma ya la wi fole lulu ola ticket la ma lo ma ko fie fie la sa nga de po nga wa de si fa sa fa fa lo tina o mo wol ma ko me ai ma ko ai mai ngo ka mai fa fa Lai mai ko ngol ka mai. Ole fara fa. Yanga mako lo la ia le ma. O ka singi nga mako mai e ka fa wa le. Le ponga le so nga ko penga si ba ale pe. Ai ke wa mako kulo akulo fa ngo alo mako fa sa pangi le sa le sa le lo ai o sa mo le nga mali o sa mo.
0: Saito.
1: Nga?
0: Ya le saito.
1: Le ngonga le pa fai ngo mako fai ngo lo la ye la pa le ani mai ala mai ye le pa e moe ala ko kon fo ale le kai kai moe fa fo fa a fai de ka nga me ala ku pa su su nga le me le le pai pa e ka ele ale pai le pa ya so a ka ba ka ka ele fo lo ko ya ba pa fa ale le yo ka ele ye ka ele ko mo e moe fa la kon kon fa Ale, magawa ko ni siya siya fi. Fa, ovo sa fa lang ko sa wala magong imamur fa fa ale like kawa. Ya ay mamo ay may lo ya lisi ya lisi kayo fa may abo kaya lunga. Alu pa alu o e pa ipiling na lang ko po fa. Fa ko siya may lo ay fa leo fa. Ala ola ang ko lang ala ko ni siya. Le sola nga ole so ole e ole umula e fai ole umu e mai ni sida ma ni me fai ele le mako ai nga vale le vale la sa de po a ole ikala lo anko fa ele fa mai ele ka nga moi ko ngol fa le po ma fo lo ma fai ka ele ka ka nga e va kula fa se fa anga fa nga isi a ko le vai ya so ke le kere kai kai o walu e ol falol mi fe ale o le mea e mo yo le mea ona ai kwa pe ia le ka ka ka fale a o nga fala ka nga me e lo al po o kim la kim nga lu le lu le le le la au le ka o fe le wa ko o lu fala lo ka nga me e ai e u mo ya po nga o of ai le ai ai ka kikia o mo ka nga
0: e no pe la ku ka ma le vale ai lunga o mo le
1: er mi si ai o si me ngo bo pe
0: ya

0: Ja, na ol pese nga pese momu ol eyes of love kasi nga pese pese mai nga vai chai miole kasi iva olus fulu ol kasi iva fixe fulu a suinga le le vai nga nga ol kaka le ele a foi pese le mai o Manchester sure tata le ingo i suafa ya Mel Manchester. Ya, male peserena uma tunesa via oela pele. Ya. Fa malia bode maua ingo o fai peseia. Fai so isinga levo pesea. A fai peseia fa long long o ia sa moi la vai kan. Ya, wale. A wale maua ngai vai kan. Ya. E a fo ie e yaile. Yale, yale kala unga yale I umma lele nga naka fai kawa lele kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako whaalongo I vai keimi o ku mai ia yale nuune o Asuria. O la tō nei sā la kou sā kou kele ia I a tangata whai o le 10 tribes whaalela I sā la elu ngā ngā awe e sea mai ngāi o la tō I a la tō whanua I a ma ele ele sā no nofu ai wa te min ngā ua ua o e sea I sā la elu o e se fo I a iu taia. Ya, yeah. Ai peila o tangata la I Asuria sa fiola mai e nawai tei. O la tau ia sa o maoso fai le vaenga ngi, le 10 tribes lea Isarae. Ke lea nga o oso fai, e la tau te... La tau te whaalongolongo po o ainisi e o mai mangitala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo leitu a inga isala elu le ngofo I leo whaalongo kere ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alu lo fo I leo lo sfa inga lawari ia Asuria inga. Ya. Manko Asuria inga vai kai mi o long long o a kala o nu unga yo Asuria.
1: Ai le lato tai tai po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai e kele kupu al vaenga. Kele ala ko tupu sa ai. E kupu nga ingo ya asenapa fa Samoa. Ya. O fa palangi o ingoa le vaenga ia ia ka ko kam fai e liu fa fa samo e ke viu ka usu e po le al fa samo e val liu ia ia ila le linga as snowball po ia ia fa ingole ia asenap ia ile ingo sangi divi e leila kai fai ngo fie sangi divi o e faingo le faingo le faa le faa pelkangi o langa ingoa ya a ila le si kupu langa o le kupu a inga langa o wangalo nge ikale ingo o le a inga langa kusa e lipa pe ongo le a faa yo o kupu e maua mai e ya ai o inga lava I Asuria ya Asuria la I nga vai kai uso o ngu vai e la vea kuaia ia le ngu vale le nga alu ia le Nga sola ia al kama vaalelo o yonga. Yonga.
1: Yanga
0: follow le. Yanga follow le. I go solo. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le kua ya lu inga kala I inga I le le ngunga le ngo nge ya mosu mosu lu vai ke mi nge. A o. Sa ye ali ngo sa sa ngo ai ali. Yeah. Nga fai le ye ye alu inga e kala ia ia a la ku oso I kongol va a whango kala li si a wori inga nga o e whango ka ia le le oso mai lo le le le a wha ia e mo ia ngofo lo la a wha mai wha su e su e o su e ngei le me e a fo ie e a su e se ai le me mo le sami le ua la ku le liu o le va ya eso su e guinunga le chica poringi ola e moi fa pu o ka mo yonga no mai mai ave mai no me ala urila ya kogi malerina kogi malerina I la lo po yanga ya la la sa wa ka yo ya yonga ve mi o solo mai o lenga manga o mai ya ya ya le mako ya mako lo ku o ke alu e kala I kala lei oi ya a le wo so la mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kongi la lo kamo yo nga nga nga follow ai le ya
1: e ko ke ko la la fa ba ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya ya ya yo nga yuka fa pemeli a e faisinga ele bi faisinga fa ong ong ol king ole ri le ya lu lo lu ai yuka ya ngala lu ai lo le inga ile ele ngu na ya lu ka la ye yo la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo da nga nga vai ke ko ngue nga o o kupulo
1: epkanes
0: mane yo sangilipi
1: sangilipi
0: Oile ai koi tiki a. Ele I vai ele o vai kaiminga o sangiri. Koi tiki a o koi vai kaimi o sangiri. E ila kupunga I luma malopo asenapanga. Ya. Ala. Ole malo si o kupunga asenaka. Asenapa. Ya ngalua lua. Ya. Uma fo ilonga ya malo si. Ya ai soso oilola yele mo mailolia ya le ya la kuloya ya el kamale o sangelifi ya o ya la ganga o le kup muri langa o sangelifi le kup muri anga la kuinga o ya la ganga la ku avakulanga vaenga camp pa kuile siku ya ala camp maya isala elure siku pe ya se au vai vale le sa sa bai ya malama I folka ya o ke isala eru malama I folka ya o la bo folla mai ya ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ave mai kala kal kongwa ka ka isala eru ya a mako kilo kilo kwa I le valua po o lai. O le angelu lai ku male peru wafi. Ia o ku le sasau o le alu o le peru wai loa kua o le afi wha alele. Ia ala mala mai fol kai o la mo fol la mai a ia fika fika a ifo ia asuria. Ia la la o aku role iai. Ya o fi o su e ya ya ya sangue livre o sola sangue livre o le ku muri la nga nga ya o ia nga nga nga na umalo ia nga umalo male male malo si asuria ya o umbang ila malo si asuria o mai lola male male male vai nga fa lo papel ngia wo ma lo si mai fo ila papel ngia le ku mai nga vai kai yo mai lo papel ngia mai lo ya take over lo ya asuri ya a wo ese ngai la ya ka ya asuri Eo, e se asu lia ua makua. Ko kere fo'i kaka ia tripla. Ai fo ia a isala e lua. Ia ua laki la le vaenga ngā wae. E kilu kilu aku ia le vaenga i lesi ku vai ngā. Ia o ka alo mai le. Mai e ko o kasi al kaka. Mal peru wafi la e alu. Ia. Ia le ngā la ia. Ya le la waka faro nge isu isu enga i mea sa fai cha kupu inga asu a nga fai isu isu enga ia. E faa pia wo ole okungo le vaenga ia asuria okulo camp mai lesi ku vai a. Ia malamma lo e se i malamma le kaeo a se i. Ia mankuola a camp le a wakule se au kau ko kile ia fika fika a. Ia e kau fieng ia so fai e faa kuku fale ie. Fai uma, fai mea ai. Ia o fo ilan ke mi e la sa unge e yo kau. Ia e kau ang o isi a ngofo fo isi. Ia lua lang fai mai ia e te kala e ka faa long e mai e. Kasi ale po nga kuwa le angelu, nga kasi ale angelu mal peru wafi. Ai fioki uma ia mali liu uma ia fika fika a asuria ia ai alu mai mo su enga ia ai ke iu ia ai fui mo ai ia me fui o ponga ai vi o tanga tava ai inga kongu le me sa kupo i me ia sola ha ia ko yo ala u eskave ha ala u ora fui ngo la uri ia kamanga su yo eli solo ya pal pala vale le su e ponga i vio ya ailanga mau ai ponga i vi mai nga vai kai ya su ela ya le ya mau ai ya meu o fa mai sa mau fio ki ai changa ta ya nga la o fa mai fo e fe avia i mere yo i sum pea o ke le fa mai e o mea nga e la e ave ia ia fa mai nga mo isum ya nga la nga o me la nga ga ku po i nga i
1: sa su nga le nga ma wala o ba nga nga archaeologist i po nga i vi ya nga ma wai o fa mai e nga mali ri uma o se mea pia o se mea ai e.
0: Ia ka o kala nga.
1: Nga ai e.
0: Sa su e pe faa maka e o se mea ai fa e nga poison.
1: Yeah.
0: O poison uma ai e le ko ke leo fika fika. Ia po le mea ia o le mea la vai mafua i mea fa i e o a fo i e o faa mai. E avatu e mō mangu. E mea ola ngā o isumu. E peia o isumu o le mea piko. I siliang mō mua kusi. E le lima pe a wha pe. E ko kelinga ka e feokji mai i se mea sa whai e se. Se polea se mea whaalele ngā. E oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wo kupu o ise faa mai mai ngā. E lua mea a le o le poison. Ia o longo ingo se faa mai e mafua mai se. Se a baku e se kangaka. Ia o nga spread lola ia le inga.
1: Ia o lele o e ka o e faa mai e fea ia mingi iso. E man tuwa le va a le meli le sa po le va yaso i lea. Ke a kungei lea. Le meli lea nga fea lua i lea. Le wa ma wa fa ma ile ole hanta ba ole le ya fo le ngol fa ma ole ya fo ole
0: on henna henna virus
1: hanta virus
0: ole melinga le sa ferwa i oi
1: Ofeli ko nga isa family card wale o e Europa foi nga sen ka milo nga ya ku nga e fa apela wa kokolu kanga wa malili wai. A lea la wa avele le melia ngai oi. Na le ingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: Or Canary.
1: Canary Island ngai wa ave ini pa. O ngā lai mānga a whaelele i maru pui pui a wange i spreading a o le hantavirus e mā fua mā whai mēngi i sumu ai whai mai a i a kāngaka whaei e fō mai ma lai koko lungo al vā o se o le wha mai e al wakuri kāngaka sāi koko penga o i mō meo ai o forest po me fai o fa koanga me ala sa e mo wai me yo isum wa me nge yo o fanga le o isum e la ki spreading ale fa mai le o le hanta virus pe ka yangi o na wa mo wai le fa e nga ko nga o ka nga ka lo nga ba ala wa mai e
0: yo
1: ya o ko ko no ma le ya ala la ka mo fai wa e ei kan ka nga o ese nga ka mo po e uno po nga o ese nga ka nga kungu la le kan fai e su e pe ko e mo kan ka nga

0: Lea io ngā kai o fo io o le ngū wale le o Sepangia, Spain.
1: Ya mai o ke leo ka anka ke ka mai se pangia. Ya o ka anka mai o le sain, o ka anka mai o Europa, a ora o Amerika. Ya e fai ma le a le ka mai ngō fai ka wai le. Fa pela a fai au la kumu o yengi la ko ka anka fai e ilungo le paa. Ya o le fa fi ka au li lea e pa oa ilungo le aku e la ke ka mawhai. E fai se a wala po angi ngi a wala pui pui a fai e au mai e ia la ka anka e fa pe ko o koru e a ska di e le sa ilungo le beti. Ya e mangkua la le e a longa winga la o le maa loa a ska di e ka mawhai e ma ai po le a se a wala e. E fe ai po a koe ngā vai la au me koe e a vai ia ai e kakau ngā ave sa o ai kongo se ICU o longo inga wale ICU e maruru e fe ai se umo la ko treatment a wasa mai e leise cure at this stage.
0: Ia wakale iroa iai. Ia. O kusa o Canary Island kusa i ngā kai kongua o leo Spain a ngā fuka ka umai ai o ka nei lo le i ka ngā kange i ka ngā ka se pangia po ka ngā ka se pangiolo ngā alu o fo i whaile kaua mua mua lalangi ai alu mai ai oso ai le wha mai ngā le First World War
1: le ka wale
0: Ya,
1: Spanish flu.
0: ngā umai fō, ai kua i
1: E kua ia se pāngia
0: ngai
1: o
0: se pāngia fō i
1: Spanish flu.
0: o la kou. O le wha mai a ia ngā o aku fika Amerika ngā whaka a o aku a le vai kemi muri muri whaale le o le kaua. E o aku ia Amerika join aku le kaua mō mō lalangi. Ngā ala ngā join aku o ngā iaikanga ka Amerika lo o a fia i le wa a wale o le Lusitania. Le sa whanga e momo topiro ai fo i a wa a maulu a Siamangi. Sa ka whanga i ngā i ngā kai o Aialangi. I le wa a ngā, a o le wa a kuso o le wa a pese meli wha arele. Na e o ika ka ka fau. Ia o fea ika. Ia o le fesiri la si a mga fai. Oi, o a me a meli. Ka aval, o va a vaku ika ka ka fau. Ele o se ka fau ka le fai. O le mele fai. O le kau al mele fai. La me a la inga o aku fua. Ia. La me o a vaku ai fua ka ka. Ia. Nga pomua ia le Lusitania. Ia lala e mawa i kaka fase furu a Amerika la sa Madliwa. Ia, on mea nga la inga oso Amerika wa ele i oso a Amerika ia i le kawa mua mua nga lala. Ufka a oso a Amerika.
1: Ia la kou kawa i hoi Amerika.
0: Ia la kere hoi a la kou.
1: La kere la kou Civil Wars there.
0: Ai ole o Amerika la inga o sa aungi roa la a. La mai ia la ko fika fika i le kaua le join mai ai ngō ua la vea le vaa le i le pomua a Sia Mangi. Sa oi ngai i kalange o Mexico. Sa oi ngā whai ia la ko
1: training
0: nga. Oi ngā la nga mā fua mai ai le wha mai lea. Le Spanish fulu lea e o aku malawari. E o aku ala la wari o laua mamai ia la ko fika fika. E ia la ko fika fika wa mai, ia e pawale me laki ai. O ngā o la e marupupu ia, ia kele o kangaka, lau kele o kangaka. Ma i ngā o le mea sāwhai ele mea, sāwhai ele training ale vayanga, o le mea o le koafa whaale le lai. Lai whai ei la ko kore nginga. Ia ngā la e o ese akua la ale vayanga. Ia la wa oa la ko ma ave le wha mai i fafu. Ia o hulola ia lea len ia la ko vaa i ngai i Spain. O i ngai Spain sa len la ia vaa ia Amerika ngā vakoe la ko fika fika.

0: Spanish flu.
1: Ya. Ai que qué mai o se se paga.
0: Un kai qué mai o. Ni se
1: Yo,
0: ya o, ya mangua ya. Nga fai así ko que le ku so le afal population la ka ko sa bonga.
1: La vea.
0: La la vea.
1: Ah.
0: Yo. Eh, o la vea o kanga kai i pia. Ko que le ka ka pia, ko que le hoy ya ya. Kakal mako aing sa ngai a duoi ya lai kang umai oi ngai vai moso pe ngai vai moso nga ngai ai le bang a fa el ngai nga po mang ali kasi lua ko fa de mang fa ngai ngai ngai el fa sa nga
1: ai fa sa kai ki le fa sa
0: ya vai lai ku ko ngol fa sa kai ki
1: ya
0: o ngai e kunga maunga o kanga kanga
1: maliu
0: maliu fa ma
1: ah
0: e kanga uma inga kaka kaka uma sa mau maliu wa il kaulanga
1: ah
0: yo ya nga ala u fa ingo ala ya le ya ale fo la o ka uma nge fo la nga fa ma fo ale fo e ka oi fo Ale fo ya la la via goi. Malengo fo ya se pagi.
1: Ne fo la ne fo.
0: E o kale ira, o kale ira la pole ale. Pole ale sa o ve. Ala o ni. Ya ya.
1: Ki ki pa pe bai. E ko la ve lo se fa bai va pe Spanish mai.
0: Ya, bueno, leía, si va a fongar acá, ¿cómo se le? Fa amalía, que la usé pang ya, fa yo, con fa long long mai. Ya, o se fa amai, cúpulo, yo so mai la langi ngay, o la mua mua acá, ua yo, cúpulo.

0: Ya, yeah. Lea ua tula i mali tatou te mi ua se fulu minu te te ale tula e lua. I le neifo i wawe au. Ya, yeah, se i faa umaku pela ai. Nga i kala i i le nuule o Asuria. Ya, yeah, wa o nuunye o Asuria i lava i teimi tono tuspa ia. Lolo wa talai. I le i tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, mau ngā kupulanga. Nga ke i ala, ia leo wa whaiwhai, māli e kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia waikaimi. Kusa o ele ele uma ia sa pūre Asuria i la waikaimi. Mai, ele ele uma ia o le Mesopotamia. E kau o le Mesopotamia, O aluakua ne pūlenga Asuria, sau mai runga ne mele, iaia Ukraine, ne kaua ingele, kaua Lusia ma Ukraine, sau aia i le Black Sea akoa, Black Sea akoa ngai la vea ai, ia sau aila iele i la loitake, umma ngai, ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea umanga pule Asuria nga vai kai sawa ya pule uma ma le nu pa ia ako uma se ya lua kwa kau o le mela ia ai kupiko Ele mwhai angare la vea ai ai kupiko wa langal kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea e Asuria. Lau keilo inga loa ia kala anga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u o le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le leva ia ngā kū mai o ai kupiko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mā losi mai loa, ele i whaape ele i o ai kupiko. Mā losi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E kakauanga o ai kupiko wa lai lau kei loa le ka mau a inga lai mauai o ai kupiko.
1: E o la e saire re a kamao a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako i lalo whalele po a umangi mea o lai maua i o manga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o mea i o aulo ma me o le siliva o le apa mea Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā i waikeimi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o meo le aulo, a e o lala vaenga. A whakau ia whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Whao ngā mō aulo, so a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva whai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, yeah, ma le mea ngā o le apa mea, yeah. Ma le mea ngā leo, ma le kemi ngai le whao ngā i mō kā longa e whai e ia, whai longa whai e. Me fo la nga sa fao nga e a kungu kikele ye yaso la e le ingi la ko kupe fai a o mea nga o aulo siriva male apa mea. Ye e fua paunga la e le vaenga ya. Ia le mamafa o mea fai ye ya. Ia a fema le vaenga ya e lua se fulu. E lua se fulu ya aungese ya. Po le ale ko inga kaunga kaua ia mo le ole aums inga vai kai ya ole melanga sa fai ngula le Asuria sa oi i ai kupiko fo i a la ko purenga fo i ngou kura i mai ai ngou pa u lo la i la lo wa bo uma vo la ko malos ai sawa i lo mal va nga yo papolnia papolnia la nga nga so mai ai ya nga uma vo i la i lo papolnia la ko uma fa u sia vo i ya ai kauke o aku ia i se kaimi fo i se si fo i poka la me i a papelungia i a ma umara papelungia a suria ia ai ole mea ngā sa kupu i kaka i a suria le mā losi sa i ai ai umai fo vai kemin ngai ia ua makua leiloa kua leiloa ngā le pauare mele o iai ngā sulu ia a suria inga ua ua umanga whangau mai Yesu maliu Yesu fia afe kausanga whalele fia afe kausanga kalu ngā maliu Yesu ia bo ese fo i isi malo nga ku mai asuria la nga vai kai mi o la la u mo ni me fale le wa bo so so la so lo nga i ka ka i asuria o ka ka asuria bo so so la so lo la la fi solo mela o mela ka ke mo i ai ka ka asuria i vai kai mi o asuria i vai ke mi ngai e o rea i ai a kanga ka asuria i ngai Australia. O rai i ai a kanga ka asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rai e i kokongo o le whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. Ei le si a inga kaukaua le a lae o nga sōsola i oi i Amerika mongo fwai ngai.
1: Lau Kardashians.
0: Iyo, lau fai ala ko pokalame TV fwai. Fai ala ko channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai i kaka i a asuria i a sola. Ia ngā la, mea la ngā e, sa o ifo ia le nu o pelkangia sa la to pulea ia nisio ele nga no ifo le ia ka ka pelkangia nga ia kele nga la u ese mai ia ka nga ka asuria mai nga ave oi pelkangia ku uai ia ai a olesi ko kele olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai aia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa o Asuria. Eo o mai i nei vai taimi. Ia. Yeah. Kere iro la pe neiro hoi po ua iese kaka Asuria o ngofo i Samoa. Ia e leise si o kākou e ilo. Pe o se kākā whaale le e eisanga soktanga ma tangata Asuria. Ia, a la ua aluaku i Samoa pe ngofu ai ua o tangata ia Asuria. Sa kele ai ngā o whakasi makākai ka u o le Yesidis. Kakai e Asuria ma kakai e siti so o la kounia e sa su e solo e kangaka take i ngā vai taimi. E re ma ngā oi kangaka take i kangaka ia. O ke lei rola po le a kongun mea la inga le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lea kangaka take ala tau ia pe o kangaka musalemi vai kemi langi. Ya, au kangaka ia a suria ma. Ma kaka ia ia siris. Ia, o ese fo ia la tau tau tonga la bo iai. Pe ia ua. Bo la tau tau kunga fa alele ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la ua o iai la tau. Ka pua iai. E o mai le ile teimil nei. Mole lei a ole a ka kula se ka ska ko pesele a ole kula ol ta to chami u luos fu lu minute che ai le tu la e lu ba ile nei va veo si mai ral fa fonga ta kula se pesele wal fa fonga no foi ta ke sa mo

0: ya Maria. Ia lea le tina o le whaaona. Mai tono o le tuspa ia. Ia. Ia tam te sila, tau te sila fie mas maa loa. Tala anga o le nei tina. A fie ifo le angelu. Wha tonu ia Maria. O le avea ia. O le hangi a whanaua maia. Le whaaola o le lalangi. Le alo o le atua. Ya ana le tau te loa ai matatou mana tu ai foi ya le tina Maria le tina o Yesu le ai mesesita te le loa ina le ya o le lona rua o tina o le tina le ya Elisabetta tasi le tina e te tono o le Ale tis pa yo le tau ale fenga inga fau. E fa pia o se tina e savali la vai la no e pono inga ale atua e na te po a la vai le e le fa sino lima pe ai e ai oi lava o na wa la matua ai le eisa na tama. Alumai, alumai, ya. Wa fafonga le tuwa le tangi tangi ya le neitina. O le tina la lea na fanawa la natama. Lea e ingoa ya Yohane le baptiso. O le tina le nao Yohane le baptiso. O Elisabetta. Ya olesi tina. Jototu lava le tuspa ya. Ele itele tele ona se tala anga fae tala noa fa tala noa ye ole tangata ole tina e swafa ya hana ya ai o hana foila se tangata o matua foi ai me ai se matama o landa totalo ite mi o mai lo na tua e fa lo mo mai ya Ah, mea ea o ta ita. I eise wha le tonu. Ia ita nei, e mea eise se tama. Ia ina wa whapafonga le atua le te talo ma le tangitangi ato le neitina ia hana. Nā, na ia. Fua iai ia le tama. Nā, ia whaia ia hana. Ola e whanaua mai se tangata e te taita ihe lona noo o Israelu. Ia, nā e mawai ala nā tamatama. Ia mana whaupunga nā le e whanaua mai ia se tama e te taita ihe malawea ihe lona noo o Israelu. Ole sila tina. O te si tina o whaalele o te, ma, o te manatua ina. O le tina ya e foile ingoa. Sara le to o lua o apel amo. Ia, ta sina foitanga ta ta ta ua i tono o tuspa ia. Ia, o ia foi. Na maua foile whamanianga. Maua sana tama. Ia, o matua lava ya Sara. Ia, ai toi maua lava lana whamanianga. Whanaua mai se tāna. Ia, ora paro misi la nāna whai ele e tua iei. Olea ia whanaua mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whanaua mai ia se tangata. Ma o ne tangata e whanaua, whanaua mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu. Yesu le whaola. O ia, olea, o le tala anga o Sara e maua mai ai, ia le alopele olea li o Yesu le whaola. O ingoa la ia, whea ia masana u whaalongo ai talai, ili tuspa ia i. Pea whaia ia tala noa kakai, e masani an whaalongo ai o tau ia ingoa nei e. E fa Ai mai se o ino o tinai e Elisabetta o hana mai foi masara. Na maua whamonianga maua la tau whana e po matutua. Ai ono o le sila sila i fo le atua i le i whamaaoni sa wawale i tū la fono. Ia whamau poponga o le ono na nuu o le ana i a whamonia ai lātou. E uia ina ua mātutua. Ae na whamonia i e maua lātou whanau. Ma o lātou whanau po i e fofoa. Ma fofoa mai ai e ka le sia i le lalolangi ato. E whatua tua le tau te iai. A ia te leiloa i eini tina ai te saba i e te teiloa e oia.
1: Oi, Tina.
0: Ero kuspaia.
1: Ke.
0: O pau au kākai e oke, oke. Whanongo pēa ia i. A whai ia ia ia. E tau a o Sara. Tau lua o Aparamu. I o Hano. E sa peta ia e. E mua mua lava ia le le ingo maria le tina o Yesu.
1: Oh. Ia. Alanga o le. O ia sau mai. I tina wha i e ia soa lai e ne kai kai whangau Yesu.
0: Ia.
1: Nga. I tina wha lelele ma fua mai e ia tangata Musalemi. Ia. O kenge wha lelele laikiki a lelele nga. Nga ave sarai. E wha ngofoi ia apera amo. Ngowo ilo e sarai le.
0: De whangau.
1: Wode whangau. Ia. Ia. Tenye nga ai kupito.
0: Ole au au na fon nga sara.
1: Ole au au na fon nga sara. Nga nga wha ngau mai ele kamba ngau. Nga nga la wangalo. Wangalo fo ele ingo ole kamba. Sama eli.
0: Sama eli.
1: Sama eli ni ingo ole kamba. Nga nga wha ngau mai ele. Nga utipunga nga utata alapi. O ke lei lola se o ke fie fesili se kaka a lapi pe o fesili.
0: Pe te kawi e.
1: Pe o fe kawi e. Pe o isama e li mo ile. Le tupu anga o le lato. O le lato race. Kaka. Yo. Ya awa. O ke wa ai aku. Ye pe. Ai donga. Ai donga o. Awa a whainga whanga au maile keinge leo le aiku piko. A whainga ola maile keinge leo le keinge whaife aua sara o le keinge aiku piko. Yo longo ingo wolewanga. Wolewanga iaikanga ka.
0: Musalemi.
1: Ka lea i a o wolewanga mau unga iaikanga ka alapi o ingawai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O le koi inga leo ko luosa aperam ola alapi uma ola ko uma o alapi e le fa pe fa le le ola ko u ka ka isala elu mo ia o ola ko unga mafua mai e le isala elu ai o ka nga ka alapi o ba ele ia alapi ele uma io alapi e yo
0: le mawa mai e isa le nga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Ka unga e connection ni ya.
1: Ne i fo ia alba nga asudia, papelngia, persia. Ya o i le kure, i le mele nga kanana. O ele ele uma nga, o ele ele nga o alapi, kaka alapi. Ya lua kwa e ala i ele i o i fe fo i I le alulei o i Afrika. Me lai e ia ai kupiko. Yo. O mea umanga. O mea o ele umanga e lawe i ele a. Kaka alapi ngā vai kai. Yo. Awae o kusa o kangaka ia. E ngongo fui mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Yo, mo tensa. I fie fie a la kau e ngongofo i mei o ngofo anga ia.
0: Koafa.
1: Koafa fa pe nga. ye wa ma sangi e fo ila ko ma ola ko ala ya o ka ka uri e fa le le ling ka ka le ling ka ka papa e pe ling ka ka e
0: era
1: e ma lo si kere le e ma lo si le enga le va enga inga ah uso wa pe yo ko inga kere yo po le al ko inga suka la ki e fa singo ya ile e suka la ki ole tak chocolate ah le langunga o kanga kai a la pisa ya ya sola ya alanga wo kele wo fengo fo ai makaka kanga ka papa e mai lunga na o mai fo kanga ka papa e mai lunga o mai la loi i ingu ula ia a la pi wa la la ke lo o kaka a la pi e len kaka ka mai kele a le kele o le mol mole ka mau a inga lai lalo o o le fonga o le fonga ongi ongi le ngongo foi dunga ia kaka a la pi nga la la inga o mai kaka pa e i ia e o mai kaka pa e o munga la koi lo le me e ka ungo fai e su e i le e ka mau a inga lai lalo le palpala i ele ole ole kudanga langa i nei kule mele sa yai vai nga yo ne la pisa nge ya me fo ile pisa nge ile vai nga yo i oi america ma trump yo fa le fi fi fo trump ile me fa le le wo o asola sa kelinga o le kala Amerika i a kung uma lalangi sa pe ya o le kala Amerika sa fa o nga e a kung uma al mela le boy long e Trump o ile aila lo kelinga fa ka we e a kung u ya a la pi e ma wa ile swa u ya ile swa u fa ka u la vai afaya o e saulengu umale afaya o lengu e sauma ma malanga kupe e wef i kaka alapi ya e ave e fa kawa e kaka alapi le kupe a lengu wai kai pe fo la sainga ele i le wo fa kau nge e sainga le fa ngale le wo fa ngal ku pe sa inga fa ka wo le su a u mai i
0: yo la ku ga ma la ko currency
1: ya kasi ra nga me fa le fi fi ai america u ke ro inga kasi nga me wa la ngo sa inga ke le su a u e manga mi a wa la nga ko ke le ka fa o mo wo le ku ki mo wo le lu a pi di o nga o sa inga a la so so wa ku e inki Ongo le ke le la population o ngu o ke le fo inga o le me ka wonga onga ave ia i inga e o laile fa nga e o la mai ia changa ta fa i ngu fo i ngu ia la la wa wai lo fo America ia wale o ko ia nga la ko ka la i o i sa inga mo ia la e ave ia le ka la America i sa inga ai ola bu fa ka umai sa inga fa nga ala ko ku pe fa ka umai e suau wa ku fo ya sa inga ola umai suau wa le fa ka wa la ori yo ya la la fa ye sa inga la wa nga se ole se kilo kilo ifo va ai ola e se ale fu a vo ya a per kangia e se fu a america e se fo le fu a sa inga e va vai volar ma ko va
0: le voyele le o sanga
1: nga ya ngala e ngala e ma voile bere wow wa kungi fo ila ba a o europa ye wa kwala ko fa ngala ko la ko kupe fa ka uma ia ya wa a fa ka uma fa ngala ko kupe a fa fo ila yengi la ko o lo fa ye o Europa e ma nga o fesu ya ima ma i Iran po ma i ala pin mele ma wor so au ya fa ngo fi fo ila ia leonga fa ngala ko kala la ko kupe pe ol menga le ma fu ile le kawa le ala wori ia e a fo ie le mene le o so ia ia america i ia lala me lala wo kunge ia la wo ku kasa la wo le ise kasa la wo le ise se sudia le fo isa afia i wai sudia la makang al me lala wo ingi la wo makwa wo makwa la vea ia ia i ia lala buka ko vai ingi ia la wo wale ko e kau ko kong o lengu ale wo america i e kau mo fai e pungi pungi i le mele i ele le straight le ka o le straight of Hormuz a ia wa o le straight nga e fai ngō fie nga poloka e Iran o le manga o la nga america o voiroa e Amerika ua wo umai i le malosi o le kala Amerika i mou meo whaafika ua inga. Wa ala vo inga ma nga o vo ia tunu ulawa Afrika la kou o le a fai le kasi a le currency a Afrika fo ila tau ia. Ia si on fala vlave. Wolem ele o mafai ngei o nga la fu ma nga o fo ia la la ma nga o America a umaloa ia i alapi ia ma so so olole ma o i Afrika wa Afrika kele le ngu ulai kele le ngu ulai ai kele fo ka ma o ai nga lai la lo le palpala ia ai usi fa fonga. Ah, mais je suis pas trop pessé là.

Hei, amatu taki atu ni ki tau hea whakalofa ki amua Tom Helen Tangamutu me amua tau whanau. Amamana ki mua ni ongi ni koe mo ko malolo amua ki he amua rotukaina me amua tau whanau. Ke whaetu ke lau nā pina maha ki tau me hao tuko uga tuko whakalofa lahi atu ki pungpung. Pia ni ka mua ma Fiona Dean Douglas whakalofa lahi atu. Kai ke ko whanongonongo mai maonu mo vasu whakalofa lahi maha ki atu ki pungpung ni amamana ki ko ma whola amturu. Ke hama tōra konvina, sa whanua se one tāli, si ngita atu ki pungi pungi. Amana ki kuma siki te ke hae mōnei, po ke ringa takoto ngai ni ke hā ki he potu, kai whakarofalai atu ki pungi pungi, mai hawa tau whānau ke lotaka ina. Teina mo Michael Pia, ni ke hawa tama whiwhini ko Shea, mo hana toko ua ki he mangana ko Sydney, mo hea laua tau whānau whakarofalai atu ki pungi pungi, amana ki kuma whola amtulu. Lolongone ka tātu ke whanonongo ki ai po ke whakawhiawhia ki amtoro ko e whanua au he tau ni uhu atu e si o ni kumitau.

0: Ai mga nege lat me de tur de talan tala tala no. Ka ka ka ka he ha suni. Ah hoko me mga ha ke tala tala no ai de tur ko e mate ulu tan ha de tur ke lat mo pung pung ne ko e ta kriki. Ah tungi ne ka ha ni fa i lo de tur po ki ki si fu de tur he mo de tur ko ni wi ke to ma ha ko mo ko ta la ke to ma ha ko mo na ke ma ha la ne ha me dai la fa ta kriki ke ha de tur ki he ma Mahana ne ka koe tau tau atu kwa mori ki tua. Ne wha tākiri kika e tau tūru ki motu ko niwi. Kai tuku atu mai au ke matapotu ko he ataka hako tū, hako ia matapotu seka kiri kiki. He wahaia ke tūtana mai reia ka haa ana tau koe ta mai whi e malolo i hana ne whae. Malololo he aia ke seka malumu moi hapu ke he tau tākiri kiki. O kisi atu anu iau ka hako mnei e ne tūtana iau. Si tu tala mai ga hai koi koi hingo ni ko hingo ha ga ha ni kai po ke hingo ha ni de ko hinu ni malolo ai bi ko ke te mahala ia a makaka lo ia ia ke ta makaka he seka mua tu ke seka a ha ia ta mahala ni a na ke ko na va tu ke ha ko tu ko ka ko tu tala tu ne ka he te mena ko ki sia ke va ha Ahaia i fuki taha mga hala ni whetoko e dau tākiri kiki ke kisia ko hai e tangata ni mua atu he makaka he seka ki heoro. Si mga hala ia ka ha whetoko tu mau koe tuko toro i fuata i hawaia ne whai whetoko tu mau ko jou tapatu e toa mo koloni polima mo aleseni
1: lio.
0: Ke tau mga hala ia si hoko e mui ke taha mga hala ni kautua ia jou. Moi moa ia e kapiniu, ke lata mai ana makaka. Ua furumaono e tangata ana ne seka ke he aho nā, he tākiri kiki ke he tahe aho. Si moa ia e lapato ia moi. Toka ngai ani, toki ofa ngai ani, e maua hoko ma ki aho ni. Si tuku ate a mune ki aia, ka hako he ngo hana tu mana, tuki whakalaulahi atu ki he tau... Ma te uru tala ia koe tā kiri kiki. Ke koe mune mā suni?
1: Ma tu o si te to hai koe mā.
0: Nonga ngai ne tui?
1: E, tu mune kai whā pi tō kiri kiki te tu lai mā nā ko. Si lai, mā he o huma tūre mā. Wila he, paka koe, koe mahalana ne, Pata de turge he ke to fang furi dan na he tin si va toka ke na ha ko u et vla ke ta ya fang furi la si vo pa ha me fang furi la ha si ta et vo ida mang ha le ni tul mu furi ni dan na de he tin ka we ta me do pi fin ke do fin ke do Kehe tō tōngata āni. Ti anā hai tō makaka he waha wāta ia raha ne makaka i mwai kehe tō seka mwai tō tā. Ka e koe o mna tā mua awi i mou e mdolau. Osi wea paholu i au sē. Pele mstaki ki hai waka ha hapatakoa, māma hi hapatakoa. Si nei ane uisi mdalau o jau sēr. Si tāna ai tau makaka ha tau whānau o te tūru. Tōlong ha tau māma ne lehe makaka fuki ki kiri kiki. O te tūru ma i Iagalana. Mui la lehe hama tōlong. Kue mārana ne seke o e Ua fumaono e oro he nasi oro he tahea. Ko e taia me ne tae mua lofi ki Evandale. Ni mi dau ke tauwhi hei ne tae mua lofi. Ko e tahe, me tahe whangapura lofi pai, whangapuru whakantura. He hana, si pēnā e tōlong he te tanga te tō whāte ngāra nā. Ne tae ke hoko ke whangapura kau e tanga te he tahe kau ke whangapuru. Si kua nei ka hao nōna ni tōku hako, ai ti pihia tōngu whakamua ne fa pe toko e tuki rikik ko kehe te he pahe e to maunega ha eti tonga pahe si ai loa pukina au kaha kua kua maunga e na kai ki rikik ha maa nga pungi sio si he tau nei pukua paka kehe te a koe lovi poki mua muka ka eke kua ta ua tu la a ke ua ta kaha ke use kau to use rei a ta ka au futa pihia e ua tu la ke lati muka muka foki ua tu la e ke ma fisika ke ta ne pa puhuli le loka pe ta he pangafuru ke ose la e mo e to ta ta kau si hapo me kako puhuli le si waka hiku ni kaha kwa uka ni kaha tu kau he e hau ia kaha kwa puhuli le kwa di pako se e gri ana e ti pēna mtori to pifin ni kaha malaka e pa kau tu la mtolau pa tai to pifin e kau tu pa kau tu a mtolau ha e ko la batoi pa do vik e do ali na ko a no ma fit bu e vol e ko tu am do ne to hi la to e la batoi na ko leve u do vik do tu ke ma na ko kalan ai do ha mo ni mo mo ni la batoi te vem tu du fin wala to i mo la tu du bra ke
0: na ba ka ke du ba du fin ke ha do la to ta ma lo lo fu ke ta ke ke do ma la ya a buat ke ta fin e ko mirian ta pa tu to a kai makaka usi tu manga he takriki ki do manga le ko hakupu ko liku ko lofi to long do manga makaka usi lo tur kai fina af frako do ki do takriki ki fuki do tanga ta ta ne ta fuki ha ko a prota ni makaka fuki e sa kriki ki ko kalauta si ke manga le ko niwi frala te on de seka ia si mapaki o roho he tau oro moe whanau ai tāharau a tāma si whakahingo ai ko oro kāla. Liwa tu whakatosu ki tua ke motu ko niwe, amna whamahani ka hātau tūru ki e kaingalu ai fōki he tau mga haraia. Ka pehele ka hāwha i tangata mahani ako he maanga, ia ka tākiriki ki ai, ko tau se te kaingalu ai ka hāpu ke si, ke inui, ka pisinga i au. Mi teki lohi ka pihi e tahani tangata nei loa, pa ke tahani ka pisingi he maanga ia, muka muka tahani kai ka haki ke tause, tahi si, kai tause whakalo. Whalai mui tu wharawa, koe mina mua ka hewa ia, tō tahi umeri e ka ia, koe lafi e pata mwisi amu, si whalai a ki te wala wharawa ka si here whaka silasa mui ke inu ki si he tahamanga ka hohoko mui ke tahamanga. Fia fia lohi au koe te mongo pihi he longi tau koe. Ka ae ke kua whāpuke ri me tanga te haone mohani he maanga ia ae. Kua osi te tau koe mui he tau se ke. Whakatari, ke tau ia ke tau koe ia. Mui tau si, koe ke he si ha he maanga hapungi pongi inu ka hongko angi maanga. Tō ke he mo ia, e ngalu e ke angi ke koe ia he.
1: Mui tau tuku te tatapo ha ka.
0: Hai, amasu, ni liwa ki atu ki a koe, i loi au whai mana tu fō ki a koe ki he manghala i he motu.
1: Koe manghala kainganu e te tau wha ptalau ka hae tō matua. Ka mai pta kainganu e koe mta tau i hau ka liwa ka iwa ka he tau hau ki pina tu ke maa. Tuka nene ui e rā ka lime ngaru e hau ki ono hea e a hui ka kiwiki. Koe on wei ni hau ka mo ka yo ke koi ka be fo tu ke ta ma hau e va hai tu ro ngai do koi e va hai ka tu mo lu la hier a ke si ke he lan si po pe yo lu tu hai do mang ha ko long do koi ga ni ta tu ke ke la tu mo tu tu ve na ga hai do e va hai ha ni ki ki mo
0: Ka mana mana tu fōki ka hātou tūru nā iki iki teo tama sēne maua ka hātou ma matu he waha ia ka e tōtahi i lali ni alau tūru ka hāke whakatau i tau moa mo he tau he tau wharekoronga e nei mi teke lai tau moa ka tau moa o vika nā mi teke ni tau moa ka pai mi teke ni tau moa ka whakatau mo i he wharekoronga ke ke tuko ki tō ngalui. Si tāmela fuki kā kā eke ko o, si wharu mga aho tau i tō maanga. Ma nā tu fuki au, tāhe mga hana ne tākiri kiki o mutarau mua wa sere si ite tō mutarau. si tau e dore mo te rau to a vasere he. He au i he tākiri kiki mo te rau. Ka mana pihia ni, ka e whakahiku ni, ma whola i aho ia, ma vehe vehe mo ma whola. Whaka osi mo ia ki na whamohani fuki ka haka e ki kua osi tau tākiri kiki. O atu mea ka hai tō mamatūtāna ki inu inu ki he taharotoka ina he tahatangata. Tō whakahoro mea tūra ki he maanga ia ki ririu atu ki hala tūra maanga. Whai mana tū whakahikuna ka ia koe ma hakutuko ua ki lafi lafi atu tō. Tō
1: tahe along a sere ka ne pehe ka hakua ka mua mui. Sio sio me ka langa ka.
0: Ia.
1: Ti pihia na kai mohani.
0: Toka ki a vasele, toka ki a mauturu, e wha itaka haka pe he mui, e te tau tangata ma.
1: Koi nilato hai e longa ia ha me tau mahani po ki tau mure tau anga haka, mua mui se si me kalanga ha lo tura.
0: Kai pe he tau se mauturu.
1: Kai pe kala.
0: Kai tāwha ke tā tāna furoara ke tā tāngā tā vasele ki hāko. Koi matua ni hāko ka itara hoi te tā matua ni ha matūru. Eiro ke tākiri ki ki whea ia si ita moia ia he mui a vasele si whano hui a ia. Hau hui a ia he maanga ia ke hoko me ki a vasele. Kai moha pia te tāna furoara ka hama e. Aho ke te tākiri ki ki. Kai kua e te tākiri ki ki he te tūna mene tu sā moma. Tūko, ma mana ki atu ki ai, whai mana tūna ka koe?
1: I waka hoko e whakau ia he whai te pomole si a hai ai koutua a whalana ne humai ki ne pau tīm a whiwhine me tāne mua a nisa whalana humai he ukau ki whātau pa whai te pomole ne tā e ki William si koutu da Samoa tōlanga lo tūra, ai hoko tūra ma ki anon Koe mamuna kia ngana ke la te iamu e Kwai kau wani wei kwa mamuna ke hoku ki lotu he taona ngana he tau kuhau Ia kutopa Tau tangata Niue taane bue ni niue he fini Te kita he kau te tūri tau kuhau Ka tau liu ke whakaro atu Koe a pē ka liu te tūru ke Ke practice ai Mo e mna pē ka practice ai Ka iloa me te tūru a Mita kai nanga ne tausi ko a Apa pirima ia Kia mga ane. A mana tahe kau ni ue tato. Kia la te imo e... Mui fia fia nahi tōku hau i au ke tōpa he... Kirikiki he tō Samo.
0: Haia. Haia ma tau ni ue. Ko haini am tūni ko... Longon he whakau ma nākua ko ngena langa kia ni ue ki he... Whetoko anga kirikiki nahi tō Samo. Kai whai ma takau i tau ni ue. Kumikumi atu ki awha whiri maia. Po ke kumikumi mai ki a chou tapatu e toa. A whakaki atu fōki ki he ma takau tau whiwhini. Nākua whita fōki he whiwhiri ni he lautoro e tau mamatua Samoa. Ma tu whiwhiri ko Rose e whaone ki tau se ma takau he tau whiwhiri. Se mamunaki ma Rose kua mamunaki fōki a koe ki... Kamata e matakau e tau whiwhine mo e a mamuna ki atu fōki ki he whetoko angana he kirikiki ki he tau hau he mahina hau ke topa.
1: Aia, kua hokuna ki mga hoke tā e tā longa ki whakari pia gani tūri am dau wale mati tūri longa ke kuri kuri sio sio mei hana tūra le tau anā koe tu fūnga he peka peka.